0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Nove horas e nove minutos. Kutubika nila pa kutoshila kuno ku Rádio Moçambique kwishinga. Twali jibileba nkumpela ngani njibutikisu. Tuwebileba ni tujimbo malonda paka munda ya Dezoresh. Kundayu kwa mboni kwa Jumatatu. Tukalibile banku nganda ni wanasha utiai Malawi lirikulia wanasha mu Afrika. Wanasha kumangu tukuno kumusambiki Malawi pamasikuli kumimba mbozo nalimo mwezu wa Juni.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Dez horas e 16 minutos. Pileba mpila gayora bili tayari ututubika na ingani. Siya kuandilizi ya pashi yao. Karibu.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

Ozeresi ngweta minuto shwa ishe munda jawo itoresh paka uno utende uno weshiao Jumatatu mazi kuli kumimba mbonzano mwezi wa Juni shakisha 2026 mwari jino una apitazano yoku mikrofon Sentra Teknika Bakari Nikonti bondia wayao mpaka Malawi munda wija oitoresh nusegale jema kuno mwashijetu wanchi butikisi.

to mulle tonyi wahun ne fanyi ha yone lo opa da wole hirre ma da mu kutano da mulu pale a molu men kone mu o garana wa belgika ne egypto ay ay ay ay ay a se tambe naone.

0: Ràdio Sambica, Nampula.
1: Ukona lwa murati nimo ni madela baba na shukula kana mahawani kurela ikina ku mpaka melo hiso ekwatorora oshaka minutu pa komisheni mitano kuta e province sampanda kutana na yalo Mozambique ngeta ya okala mikawa rubana iti